0: Team Zimoka. Team Zimoka.
1: Ekenye musawana murazi mukisete ka mishle ikota ulele kuya nyamuntla na yashwa ku nga mitiria hinanga ivile kuchikala kuti nkhale tinene isiku galitsa ku siku leki kuneni hina kota va Msambikani hi nginele ku ka matimu ya kuve hi swikotela ku kurula a tiuga hina hi sangula kuve hi tifuma hi hoxa hikwalaho a Radio Msambiki na yona yi sali ndzhaku
2: kana vula kama xirami kama mumu hi chikamu ya ku savona mungiseti ku chigelo cha kumaka ka hina hi umba nyanzi yo dia mungiseti radio mungiseti
3: radio Msambiki ao serviço do cidadão.

0: Maria, wa swi tiva leswaku a nga kona nga ni mfanelo ya ku kombela a mali kutani ku fambelana na wena ta masangu kasi ku a ku vuna kutani ku maha wuxinci?
1: Hi swona xiwan'wu. Hambiloko hi mutirhi wo karhi murhangeli, leswo a swi laveki. A wu lekeleli mahala ni ku kambe kuma yo ka vanhu lavaya va nga ni mahanyelo ya le hansi.
0: Loko wo karhi a kombela a mali kutani a swo karhi hambikambe ni ku fambelana masangu kasi a ku ku vuna, u nga vhumeli a ku riha mali ni ku nga nyikeli muzimba wa wena.
1: Lisine, loko maheka leswo wu leta na u nga chavi hi ku tirhisa lirimi la wena hi ka Linha Verde 1458. Hi mahela lego hi ta vhikela vontlhe.
0: U nga ha fona kambi hi Linha Verde yi tivekaku hi 1458 kasa ku tiva tinyingi hambukambi ni ku hukuma a ku seketelwa loko a byo fana ni leswi swi ku mahekele.
1: Hambi ku lilela loko swi vona ku a swo karhi swi fambi khwatsi, a gezi ga wena gini lisima.
2: A nga kona fanelekwa ku kombela mali hambi ta masangu kasa ku kuvuna u leta.
0: Fonela a hlayu ya 1458 u leta, a nga kona a tutivisa ku hi mana a nga fona i fanelo ya wena.

0: ti losili hoya hoya ka mahungu ya mishula ha radio Mozambique nyamuncha wazina 25 ka junho walembga 2026 e sangula mahungu lawa hiti chakumhaka aka distrito yele ka masingi luma provincia ya Inyambani tlangu ni mambiri magidi wa vanhu vatavani gezi kufambeni ka lembleje ga 2026 Maphoyisa ya tiko ga Mozambique lomu Inyambani mabandlevi va chimbelo va mimova akuve va tiva mafambelo lomu xitaratwini kufambeni ka Kisimusu ya 25 ka junho hinga ka yona siku ga independência kutani ku Mozambique a kumila ku khululeko hi mandleni ka mukulunyi wa muputukezi amahungu walo mandleni ka mina Américo Mokumba Luiz Batista e Kauba Sopo Gamchina. Mahungu ya mishulaha radio Mozambique nyamuncha 25 ka junho na kuhunza ku tlanu wa makumi wa malembi ni gingwi Mozambique a kumilo khululeko hi mandleni ka mukolonyi luma provincia ya Inyambani aku wa kulungela asiku utava u rangelwa hi mukombisi wa mfumu tsinza Arsene ya Masingi patsi ni mangulu wa provincia ya Inyambani Francisco Pagula ndiro na unyimela kusangula hi novora la hakutuvekiwa zvitsangi achikumbelweni cha tinhenha lomudropeni ga Inyambani kulongiselwi nakona a bazar ganguva ukina kina na kukambi magumu na kutaleriwa ku amikwepa yo tsalangana ikufambelana ni siku legi 25 ka junho intiro nakona utova uoneka chinyimu cha madistritu ya provincia ya Inyambani Maphoyisa ya tiko ga Mozambique lomu Inyambani mabandlevi va chimbelo va mimova akuve va tiva mafambela lomu xitaratwini kufambeni ka Kisimusu leyi ina kulori Armindo Masingi
1: Amaphoyisa ya kuonelela hita mafambela manene lomu xitaratwini lomu provincia ya Inyambani makare mata bandleve ka va chimbelo va mimova leswaku kama Kisimusu lawa ya independencia ya tiko ga Mozambique akunga woneki timhangu ta mimova kuve kuoneka ka vhiki nga hundza mhangu yin'we ka hun'wini laha a muchimbelo akala kwanga sikun'we kala nyamuntlha a chayisile ku munhu afa yena a tsutsuma makunu Diocleciano Matsimbi walaha ka maphoyisa hilo ya kombela ku awuxinji ka chitsungu ngopfungopfu vachimbelo va mimova aku va hlonipha a nawu wa ta mafambelo lomu xitaratweni ka siku ka vhiki gitaku ku nga ti ku ta huweleliwa aku a provinsi ya Inyambani kuve ku voneka aku halakela ka mikata
2: masiku lawa hi le ka masiku ya makhisimusu ya dependencia independence wa kombela leswaku ku hindzisa siku leki ka independencia nga siku ka nkhululeko a switarato swa hina na swi khululekile hi ngopfungopfu kusa masiku lawa ku na ni nyimanyima ngopfu ya ku vamakwerhu va lavetela ku vuya va ta da a khisimusu ni vamakabyi hi la ku vuya ka timhaka ta magezi timhaka ta magezi ni usiku ta vanga timhangu na tona hikwalaho ka ku yini ka ku tsunyana hi magezi la ku vulavula hi timhaka ta hunguva mixule a timixule ti tata masiku lawa ya xirhami ku vonekela ngopfu a hunguva makunu a kombela leswaku muchimbelo ku vona loku na ni hunguva lume ka magezi hambile loko mowa lawa ya venge magezi maluzi di perigo banga ma presensa kutani manga ma emergencia u famba a movha wona na wu tsopetela kasi makwenu wa swona loko yi nga leswi lumeka magezi ya medio kasi kuyini ku fela ku voneka lomu xikarhi ka hunguva ka loyi a taku ephambeni kutani hi ndzhaku hi leswi laletelo Masingi vangisiti hi nga lava ku ta swi siya ka siku liga nyamuntlha kunene na yi karhi hi navela leswaku a vhiki leki ga ku giwa ka kutani ka siku ka khululeko nga gi hundza khwatsi a provhinsi ya hina na yi khululekile yi nga hina khata
1: Magezo ya kulauliwa ha Diocleciano Matsimbi na kuhi munyiki o mahungu laha ka hubyana ita kuonela hi timafambelo manene lomu switaratwini laha kumandu provincial ya PRM na akari a bandleve ni ku koka aku a ka makhisimusu lawa ya wazina loyi independencia ku nga woneki timhangu ta mimova po hi nga lomu xiramini a tihunguva a ti kale lomu maruweni
0: hi bongile Masingi aka distritu ya le ka Masingi lomu a provincia ya Inyambani tlhanu ni mambiri magidi wa vanhu va ta va ni gezi ku fambeni ka lembe leti ga 2026 Horacio Romão
3: antro lowu hundzimeni ka makungu ya ku nyika magezi ka vohlu vahanyi wulawula hi energia para todos swa leswi adikarita kupon ya upakil gagiz wala wala hi electricity di Mozambique ti lumuka kwa ti vegetela ti nonga lumuka kutonga waku haiki wako na ati fiu leti toko ka gez kuya ka miganga ya kutalangana ka jukweni wa Muvamba mbunle Rio das Pedras yuko nasi kunga wakukele lwa tisinye leti ya kubanatu wa tishiritu ya kama singa Bilu Mashadu ya nadu ya wala kusha kwa beje ya uhusi kuwa kuangelati wa gez kasi aku abantu nyingi vanga uo nishupefu Mashadu engetela kuwa gez gina nilisima nguvu lumuka uhuki gamukanga
4: ama yesi masinitiwa alisima ikone ku abantu jeje atikandia batila bala magezi ya magezi akutsika kuona hewana basi zvitele abantu vashikota kuzvitirisa lakaya kuna njijalera kuna makojeladore kuna ni zvimahama hazvimwana kusoldada nizvimwana zvimwana zvilava magezi entao abantu ikuzvilava aku vatsika kutsama nomuka munyama vanavela kumagezi vatsinelela ngufu porque mana nalisima ngufu bravo
3: Abelu Mashadu kubanatu wa tishiritu ya kama singilu muka provinsi ya Inyambani.
0: Kuvitlezu, mufumu wa doropa lumu Inyambani, ulangutela tichapa ukasi kulungisa amiseli, leye amati, mahonza ku hikona, luku kuna tivula, kulaveka amali ya 12 milioni de meticais, kasi akuve kulungisiwa amiseli leye. Julio Luiz wa kulumba mfumu wa doropa lumu Inyambani itivisili lejwa kuchikatini lechi amiseli karata kunguvu yala ha bazarini gahombi ga doropa ga Inyambani kutani kumerkatu centrali pati ruini gia ku mutinu kuma poisa kunga kumandu provincial manu vashwa hambini chitsungu ila chileku vasimama kukutiwa lejwa kuwa tsaukana nishpipikisa mapimu akela uya inakulure Armindo Masing.
1: Au rengi liga miganga lomu a provincia ye Inyambani ngikare gipinyama lomu chikare kaku.

0: hindzhaku va famba va maha agujegoje lomitini hambi ni le swikoleni.
1: Fortunato ri na ximayele leri komunitari va Yerusalema. Hey, avanana va vhizwa maxi vo ka va nga swi khomi va swi landzisela maxi ku ve ni hi vulavula hi byona hi swityo swa ku a hi swinene a swi kulisi n'wanana a byi nyiki dyundzu n'wanana a nga na nchumu lexi a fanele ku tiku hanya xa vutomi ka vumunhu hi loko a landza timbangi ni swi nwananwana hikuva va mali lebyi va tshuka va nwa va ta va ta hi lwisa va hi dlaya hina vanhu va hombaku ha loya swi ku hina swi fikela kwala eka
2: ni
1: mabyalwa lawa hi manhu aku ma kuna halwa ni tindlela totlhe kota varhangeli ni van'wani madota ya tiku ya bairo leyi salela ha holovisana na wena ma a hi ku holovisana kumbe holovisana hi tibakele i nomo ku va gondzisa ku va komba tindlela ma ngaku byo khati byo nonohanyana katsongwana ma a hi mbeli tamu.
0: Ku vulavula ka mun'we ka varhangeli va miganga lomu doropeni Genyambane na a karhi a tshembisa leswaku vona va kona va mahatiri wabyi wa ku nyikela gondziselelo ya ku a xitshungu ngopfungopfu vanhu vantshwa va nga tingheniseli lomu ka wubihi ka wudzahi ka timbangi hambi ni ku nwa mabyalwa. Mabulo lawa ma mahiwile lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka vhiki ka ku lwisana ni wudzahi ka timbangi siku ka kona kito ki kulungeliwa hi wa zihlanu ya ku ka yena 26 ka Junyu.
3: Basi mwingiseto wa kurandzeka amahungu ya mishu, mishu ya wazina 25 ka junho siku ga independência lomutukwini ga Mozambique manyi malaha inga sevala himi alakanyisa ti hlokomhaka hinaku aka distrito ya lekamasing luma provincia ya Inyambani khano ni mambiri magidi wa vanhu va tavani gezi ku fambeni ka lembeleji ka 2026 nakona hinaku maphoyisa ya tiko ga Mozambique lomu Inyambani mabandla ya vachimbeli va mimova aku ve va tiva mafambela lomu switalatwini ku fambeni ka khisimusu leyi ya 25 ka junho. Amahungu lawa ma longiselo matlhela mahingeletiwa ha mina Americo Mokumba Luis Batista i basupela michini khisimusu yinene.
4: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: diretamente na cidade da Maxixe.
1: Bom dia, Flávio Bostela, kuga matsango nga heresea ku matsitsi, mara ni kuga alisigurira muhunu nya 25 nya junho, 51 anos nya kure ku watukunu watu Mosambiki, vandrima ku minu mga moi kasi ibinrago, independense ya Mosambiki, ki kasi inga manika ku ina ukulungelwa, ina kugirega mkuri tiku nya 25 nya junho, nya 1975, apakasi, Mutangi nyako peri wa tigo nukua tuka Musambichi wa Republika Popular di Musambiki Samora Machel. Kuyanga manika ku ana ku tangi la jimo tziki kinya independencia. Kwa niku bana kuna ku wani kiri ngimpi. Li kumimia kanya ngimpi ili nyakure kwa tigo nukua tuka Musambiki.
2: 11 ora ji 26 minuto Nelson Francisco ujini tumelela. Disikudi wa ndava Musambikano. Disikudi wa hengada Nelson Francisco nea Bill Yankundela. Nea Flavia Wasela nea Armindo Vilangulu. Ditsikudabane inala kuotisa kavengi seti nikula kuzweta kuvapala mukatito chani vakulungulisa kuchani ditsikudwa da muno nguma telefonema telefone ya tu yotu seji 79 59 167 otu seji 79 59 167 upala hayo jajanu sela jano uduonesa kuchani ditsikudwa da muno da 25 de junho
1: imevira dikiyo kasuko za kuve maneka muna ku bera hibura kukatisa muhunu wamuka sahi kwenye tau kapinya foni inaruside iruside
3: nikidi mkoma
1: ya bidi ya kundere
2: oja anu waho mbeo walae
3: anilipwale masisi nya machacha
2: kuji wachani zeyo kusele wachani
3: atenu haja kota nisiku masikajichi nukurike Sauti fazami sangu kama tumelo masi kahina nando ka ito ati hukato na hotaka kuona disikudi ya danya si diko da independencia.
2: Nguto na nguti utu kuna atu kuwa mbaka disikudi ya muna kachosi zungu cha Mosambiki chukwe ngisa kwa chwa chikati disikudi ya independencia.
3: Kati katichiwa nilakuwa mbatito disikudi ya si disikudi ya mungutu. Voti wabanga maneka kama ule wawelewa ditikudia parabens ababa kuhu vachihanya kuwa ni vali wangafa parabens perke hewahu atu au wa mkama hiki londo hota tumwani tumwani chaditiko
2: nguto na vadungule kaha awa kukule nawe
3: nila kudungula nsikatu wami nani naiko hawa Yildar nadzunguza nilidungula vote vakanyamwala ni vote vahanya kumuwa kanyama chachi ni wote matiku ya mafu ni kudungula baba vangalwa bazela nchuseko waditi kudia da Mosambiki
2: ebongi detanya
3: ni kudungula kambe va profesori vote va mafu va gondisa kwati vanana wahumwa nananga lamba kuti dziva to wombanya nova mazi na chomba tito wagonda chikola ja vana vagondisi nguhaka kunene para vati va stora ile diti kuda Mosambiki
2: ibongide tihanya ile ngoma
3: ibongide diti kuda nyasi diti kuda tsofeto ingada politika ingada chani au politika didawa wachane didawa mazi aisengeleni hotsetu kadisi kuda nyasi porque Mana di politika ngumangu ya ditse kudanyasi.
2: Uombatona, uombatona.
3: Ya. Kusura ditse kudanyasi, hidi walu politika ditikoni muwa. Porque, hotetu, hidi fuma ngu wa putukezi. Amuwa kudi provincia di Portugali.
2: Distritu
3: di... Otu uwa.
2: Hidi distritu.
3: Era provincia di Portugali.
2: Nguto, na hibongi ya tehanyele. Kula mbeyane.
3: Katila ni kutako, itumata politika nyasi. Politika nyasi, kaitume. Ituma... Tena independencia do país. Ni bongi.

0: Linea tu mfugani uyani
1: Mosambiki hoye hoye kustodio la ken maringule
0: kustodio la ken maringule kitu ngakane kiyoyo ribandu magumi magumi
1: yala kaya dzimu dzodzi ndibenyi dzipa nyingari mufananyana nanyi sifika nisakora ikana chinani
0: yauru
1: rokutora ngabaro mu Tanzania era sarsidu pasqual mkumbi ni Rafael Magune.
0: Yeah,
1: nyungu sidi ndu wangu dzinzimu dzodzi. Sa onye dzivonga kwa chimwe ndikilile nyokari.
0: Unengera kamuka si matsinyanga aya. Marumba kwa sabwa musambikano, gasi himane kako hino kulungira.
1: Ungu shuona ke, podo shuho dzigire podo sirini machikuona etinga yona jikolonyi dzinga bagitsane sa kidzo.
0: Mhm.
1: Nyungu tsakanyana padwana na ulo, kuti nyungu regera vontade nanana. Tepo yo as yedombo kurneta viti yuma wore yo sidadi nyambani yo wata umano kujikoro wanu udewetwa arumu mwenyeli poise nyapa choti adugula anda tiga wago nisu wana kumbao so zibuwa njini tunu
0: asa inaenga hembe masisi yoyo ganugwa masisi mwokuru nge karini yoyo
1: ngaa kaina kusikiru kongwa prasa nyo wamu gaya wamu kamundangani gehi ingi siyami tumu ya nera dmusami yungu hitakisa Murimo homwe avamo dunga dunga vali vakura muti district satsapi sikirega kuhingu simana. Kabona ku radio Mosambiki khongolo kamo.
0: Ndi sinero.
1: Basi kutakanya ku khongolo ngoti kukulunja litsikuleli.
0: Ngavadzi.
1: Sojira letelo nyibotoka na chinya kushini. Epa vaprofesori vana inga tuwa kwa dzinzeve sanana pfumiti yadzoni. Masimunya kana pangu uso pali tsiku muone mumbi yangu fali yari ngudzi.
0: Ehe.
1: Kala ehe budzwa tempo vanga bahedza education politika tsukanya nyana sibe vaita vachenzuka nyana oro as yana nanga dzina sekonda ujoza ko dia singu distembro jinani dia sepe distembro kala jiti neji mwezi
2: janja jivale rako
1: ah igondo tato kakulaka kuva kolako vana na vagondisi wa ben vagwa gondisi vava jela porque ngaona vava vava wisa tingana
2: mai vonda dia vana ndi wananga bayiwalo
1: Ah, yuwalo kukukuna ni mafone vana na wasilele kuku vati kala mkati fone basi kala lawe kutiwa chilo nanda hambi chikolane wangena ni tifone basi hawa presheri mayori atesan pra lapo esu wagondisi wawagondisi chwa wagondisi kumu wabala di tikito wawaleka basi
2: na jani vateke ili kushodo nguvangu wengi seti durufuma wamaputu wala kuberarado Mosambiki
1: ah ngutona ngutona kukata nabungula Eduardo Migeli tatuanya mashashanga njena kapo kwa wambalina laku anadungule Eduardo Migeli nidungula wote mashaka yangu mapola kumwani kwa tukobani litikudika duwani kuvele kuhalinge zetini hale wote lele na wadungula nidungula tatunga na unga na yutuma kunayo waka julosa nidungule ngutu akati juti chopi anatijilo mga na wako
0: Ibongine.
1: Ya, watama tumekele wa radio Mosambiki, Armindo Vitorino Joaquima Singa, Bilu ya Gusi Nyankundele, Nyanale, Votelele, Gilose, Votelele watama kwa radio Mosambiki. Ambe tate wajitonga woyo, Kirimidu Manuel Komen, Nungu Lingutu Lokumusimona, chao chao, tumani kwa hali kateka ningutu, chao chao.
0: Ibongine kasi babi kustodio la Keni Maringura, kububano hifonero hini ngamati sangu kio matzitzi. Aba kani ya kasu kuyisungu boteka kwe sana nasi timatimu ya tikuru kwa tika Mosambiki sasa sosoko zega kabunya shkola kanga Mr. Gigi
3: Shkolo achafuna Kinto kwa mbati ziva toki
0: Wow, wamu ingisu wa radio Mosambiki, hilo sile
4: Nkitari tata krimil dokumeni tata nyankundela
2: Wapaza mahenganko wame Nelson Francisco tatali Serge Wanda
4: Nelson Francisco mtikari ntome hantiano tayo
0: natuma hauka tatu gabula gaisa
2: kuti tutu wa mda kumu nati zato kata undotu mbutu kampendeza kamu kwa kurungeli wa mpendeza kudi dembida mnusu instanti singwa usi sukuwele kwa lisere jino hemba
4: aa nisi sukuwele kwa majiha matimwa kona hama mama waka wa hombe watu kama daru wangu wachi wangu wachi sikati ika ona mabuku ya mabu waku ima lerako hati wone tinga maizata wanza independencia ika mehatipo pana radio Mosambiki tichipalusho nguwa experienti iti importanto kichwa hichivalorizara legado yu ya wanga wawedu ya ladi chukudatu tata anyangundela
2: ya atu uombacha ni kababa kuwana nitanga kufana na wa hambindi kubadi wabadotu ngutu kabama zima timoya wa atu uchiwa kuti sengudisi kuda vindisingu kuti junyu kakuchamusara kana leso Francisco bodwe kona diadu zvina morado.
4: Bem, motivo ya preocupação, o preocupação e eu aí mahango pode ir que wanta kuma mudanças curriculares ou na ma contribuir angoti. E falta de vontade katianga omba a tati custódio lakeni kona falta de vontade e aí a contribuir de certa forma kuti tako vato va perdera o sentido verdadeiro ya kuva vati formar uma timu de tiko dao. O é importante que hechiva ku socializar, hechiva bo gerko kwala importância. Para hechiva hiboba taka de tiko di wa mesmo, hechiva hebola muti tlako. Va havanga shaniseka, va havanga dera malo lo havanga. Ye importante ku kwala tiko da mun. Ele filtira hilavan kamanyana hitula prasa. Anomba no yangu prasa konko. Ingatia rendera homenagem kava vahombe vatu wanga vapinda mafuni. Wambia nevanga chihanyi, nkawa importante ku hichiwa hichi continuara, hichiwa ingiseta, hichiwa hiteka legadu ya ukasi, ngawa hisi mama ni kuzawo vera kaditi kudatu.
2: Jakujiwa chani kwa munu?
4: Munu, sikumbana zata nyanko ndara, sikiwa kwa munu, kota, tenki hiji hiduyi konsciensa hati zakato. Mangwana de segunda da contra da contra o mukota ngao ba presidente kana hetmen então heva hiji ye tsakana ma hiji kumbula de segunda mangwana tako tenge heva hija thoma ka sintu datu dwari di desenvolver
2: ya ni ji humani hawa nelson francis nguma dozi ora hina pindira konse ita jekara ke
4: oh hina hina mana na tatanya nkundela hina mana wa khara no khari hina mana na kona wanga utara kona enyankundela na manana kona haro
2: chikana batege batege batege ngoma
4: la kudongo la kudongo la tatu wangu rikardi zekwamba kunyankurulele ndongola mami wangu tereza vashinga nombi ndongola sikati hawa ni niyo tengamu wose vakwambeni ako ahi feshte no kulega wangu kasi ni pesa chala kambi tukidua kama otewa journalista kwa watumisa mwewe kunao kaswa wachi mwana wachikungela masiku yawa hii ahitumeni hatu wachimu hapo ya rechimu nseta nguseni hukona ka radio wa hizina kwa hati radio mai radio Msambiki
2: vamos trabalhar
4: vamos trabalhar
0: 11 horas 38 mwengidi sa bahu ifonele na kambi vengisi na iPhone yako 86 79 59 167.

0: 11:38, Mwingise. Hello, Lucide.
1: Lichite mawe ne.
0: Lichite, wonga womba mawe didina dako.
1: Baner mene jiri dumawe no bobata ngo mbhavene homwini.
0: Ermener jiri dinya utsie, bobata ngo homwini, bula ni ntati nya kundela.
2: Ko jani homwini wa hombe mudonisa uchandiswa ra mhono wa hombe.
1: Natsakisa manu wena, natsakisa hisake dingutu, ndisikudiwa na hombe, para ndisikudata na Msambiki.
2: Kujiwa jani, kuselwa jani koko?
1: Oja tibonyane manu wena, mauma.
2: Tibonyane, henga ni rumela chinjungwa chimwechumo kutsamba katona uchititela nintona wa hombe.
1: Watife kumauma unyakundela, unga tajiri mao, natela muka foni mao.
2: Woni mafiarela ja.
1: Enga bo bata ni mamwanga la kudungula programa hiyo.
0: Hilo side.
3: Dichi ditato, dichi ditato nyansende.
2: Oja ni ana kuoka.
3: Na uka kakwadi.
2: Kudoda hatemba takuu wadiziva, muchidi kulungisa kujani kale kakona ngumawu itenda, ngumasi tenda, ngamu dingajinga dijikanya ngutu, muchidi kulungisa kujani.
3: Nisidi kulungela, hiliku ninga kokana, nidiwe likidimu anana wa mdoto.
2: Ngunitzi kuda vindisi ingu?
3: Nisikudia angabuwa kamasi ya lihumwini.
2: Urudama hangu maswa kwa nyama? Timaisi likuja andisi kuda koneko?
3: Kudidini nkuwa hombe ngoto tati nene. Masi aninidi di matrini dati nichiweleka mwanana wa mfana erimini jildi sabino.
2: Kutsamba katona ke.
3: Jana, dungula masaka ya mina.
2: Vateke, vateke.
3: Dungula mana Florinda, mana Juana, mana Flizmeta, mana Bonofasi ikukunyada yangu. Na nichihumela nitikuda humwini, manzovinini, kama nzovini. Nyaula nini. Nina wena kudungula koneho. Ahi kulungili ni kwa sidi chikudida kutna hombe dawe. Inga mananchu seko.
2: Inga ninga fana wako yunga mwele kwa urisuda vindisingu di junyi. Hila kupo ebansu wako.
1: Wamba tata.
2: Awo kulani Msambiki yao.
1: Itula go Mount Dadas.
2: The Mount Dad.
1: Exatamente.
2: Já o tuone sa kujana kuwa uchikula ndi tiko dako 51 utuone sa kujana
1: ni tuone idita hombe ngutu manu wena ni kereka se ditiku dita ngkurula watu tumela hanga ngakwadi kutula tembweni kutula mitumuni sotewa maha kwa maha ngkakurula ja niwona kena ditiku dako na mawe.
2: Ja kula kujingola bench dalane jo itomba yathu yenosa biblioteka.
1: Hi biblioteka hombe presinga kana hema wenga nga zama kuni gobotisa hawa prekena pa programa na kompanya la sempre programa nya kundera mali kanzi kubobota naye.
2: Hemana de mono mpela nichiwomba kambe nikufakazela taku anani ni wasitent singu hiva mwewo.
1: Mau bongi de mau.
2: Kulega henga manana ka he maha chinchin.
1: No problema. Na hoga na kudzivante ni kwako mawo.
2: Ngutona wa hombe. Ungase ya ukhalo ka vambe ndive ngo hipona kama 42 minuti vala kubela vambe yana.
1: Okay, bongide. Yena tumani ka kwadi tifete gatu ne.
0: Bas, bongide. 11:42 minutos. Asima bagasi pa Mr. Gigi na ku hakava ingiswa wa radio Msambiki. Amo mwini nyaulane. Onze e trinta, 43, o Mingui Sua Rádio, alô! Eu sei.
4: Alô, papai, de roça, papai Nhacundela, de roça, eu estava em Moçambique, em Uno, com o site de segurar Uno, ganhei a independência, de 51 anos, vamos ganhar Rafael Nhanara.
0: Essa Nhanara, ganhei agora, vamos aí, ô. Vamos aí, ô.
4: Vamos aí, ô. Vamos
0: aí, ô. Vamos aí, ô.
4: Ya
0: Asa babinyana.
4: Na jina nyumengela lisiguliri.
0: Mhm. Nguona karini si kwanta yuwanu ni independencia?
4: 50 yuwanu ni independencia, nyagu sola paduwana wale wakumba mati mati mwea, wakumba kweta, perdon, wakumba interesa rukuma randa mati mpuriti, 50 yuwanu ni independencia, rina nya dignidadi nya watu, kiziri mutu, kudujia kumusambiki teki amati mati mwea, nena roba bandija nyanyariti, wakumba regera kukwiti, Ritigurangu karatikare wadeza kwa sababu Musambikano upriko izungane au kizungu ya kuganya rekara tu independence anta u Musambikano uya kumba sisi toto sina perdera dignidade identidade Musambikana porque identidade Musambikana é história de Musambique
0: Lisine ingubonga ngalosi zena varongo yoyo
4: la kwa kaya chenu kwa mtu mago ngumulosi byaka mungutu ukini epa kumani wadi na munenge kuduriri ivananyanala vatapo kanyananga atakumarina ndio mayoyo yakalago ikuti na runongo watu maringuri kwangu ini kunyadu wangu
0: ah kunyadu wangu
4: ngumulose dzianu ya abakumarito na duwana natsalwa nyikwago vanyi faradu msambiki vanyi tivu ivalo vakumba nyiti mashina vakunyipa kuradu msambiki nyikwaro sedze obrigado
0: bongiri babinyana ala kitudzvanye kwadi simamaka sui tuma kwari nokulungietsura muhunu Onze horas e 45 minutos. Ya kusasomenya kundela nunu kuhi ahi na hitu gwigu kandizu.
2: Ahi na zura hinangala wakalo kwa wafo itungulime la chiputukeze nguko ntumo zake sangu ningetelani.
0: Ahuru igu ngaromi chikatinya kuhinga haka wambiba ingisi wakuma wuku kuchikatiki wabata kuhifonea. Wana hifonea ku 86-79-59-167. 86-79-59-167.

0: Makoloko Mozambique, Mburidi Mozambique. Zimba ya Bob Love mwingisi jikatina ni 15, Amerika ni 14 horas ni 15 minutos.
1: Selambo ningamu, selambo ningamu, ningamu, ningamu, ningamu. Magazini yago inyaselambo, inyaselambo. Ukukera mufuru, kalibandri, kalibandri, kalibandri. Selambo ningamu, ningamu, ningamu.
0: Magazine ya Selambo Barrati Mozambique, Selambo ningamu. E kati 14 horas ni 16 minutos. Wamba tsabu ingi sikala jikati ngati 15 ni 54 ni kusubira. Sema munya Selambo nyasadi. Ako pwete ke tum na risikule niya kisimuso. Upatana niya tipi ya boli niya ukulungeli miyaga ya Mozambique. Kuru kandu kuru kurungela basi kurureko. Hau kurungela miyaga ya Mozambique. Kitsani kubana Mozambique na kuveli yule muhuno. Ina kununruga mwaga niya 1975. 14 horas ni 17 minutos. Mozambique. Wata kubana romundra niya moyo wa moyo ni moyo. Mozambique wata kubana ruye. Akuromo kama pimisi ya moyo ni moyo. Yatabu jigirago. Kubana rumu tumegeru wa mufumu. Wata kutuma na udunduga Mozambique. Masi dunduga basi borsa yako. Kubana rurim. Wakutuma kwa webu uranga. Wata kutuma na udunduga Mozambique. Nosa terra.

Loko hi chuvuka leti ti yelanaka ni mafambelo ya mitlangu ya Mundial 2026, u nga tiva leswaku Afrika-Dzonga a humelelile ka latolo mahlweni ka Korea wa le Dzonga, Korea du Sul, hi bola lin'we lokala ya ngulu. Mhaka hi xihatla yi pfumeleke ku va Afrika-Dzonga a chapela ka xiyenge xa matamata. Ina, xiyenge lexi ka xona ku kaleku ku nga ha na n'wana mamani. Loko biwa wo sala, loko ganya wo famba, hi xiyenge lexi Mundial a nghenaka ka xona ku fambeni ka maora mataka.

Ini 17 horas e 13 minutos. Eu vi uma corrida vai ter lá o dia de rabino Mabulo. Ela colabou o dia de Westward School. A de Moçambique. Em Caritsuri. Nhansi, Rikulungela Magumi, Kasi, Mune, Wamagumi. Chano Wamagumi, Guto Neto, Nimambidi. Uma lembra, me sala com a Rilimani, Nchusego, Carito, da Moçambique. Kukoneho kasi Stuart Skuma ha dzunzadi tiko da Msambiki ahitisela uchenji uwa chi Msambiki iti kudiwa da hombe da kutalangu mihanzu da kutalangu sasinge hambini vana vado na vaditi kudiwa ngwa wakuni mfananu wadzoka siku wakuni umbilu se koleka hizivu situmisa uchara hambini mihanzu ya hikuna uka siku kulisa diti kudiwa da Msambiki isimama himaha mailo ndisa makungu ya baba ngawa bachidilwela kasana tusimama hedilwela kuti simama dweni chuseko ivedi tikudi ali kuhaka kunene inationa tatingi tinachinja rizati takwa saho sikara tusehitsangana kuna soli siku lingwani lingwani kambe hikulaveka hiveni kutsana hiveni kasikuvilela hiveni kutsana titakwa mangwana wadise kutonta titose tinachinja utomi hinave ulewa unene hinave nutomi wa votsethu inosikota kasikuhanya ngunzila inene. Ini 17 horas e 15 minutos e Stuart Kuma.

0: 5. O Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique.
1: Moçambique já independente. Tiringa ngutiwa ditsikudiwa da hombe diva dichisimama diva dichikulungelwa kala muno kuva ko kuchipinda madembe amange na kudivide kuchichuseka litokoda thuda Moçambique ngukuva kudi manidwe inchuseko kukhala kuti tsikuda 24 kwa julho wa dembe da 1975 kuvide kuchitekwa tose tinyumba ni simbayane siwa sangachilumbana ni maputukezi siwa se sichilumbana ni mfumo wa litokoda thuda Moçambique.

0: Wengi singuko na hawa hewa chigemeta matimu atwa ditsikuduwa da muno 25 ka junyu ditsikuduwa kongawa kuchukulungelo ngudona mpendensa wa ditikuda tuda Musambiki. Apilu nyangu ndela ngeni anga madongi sela matimu yawa ni Luis Batista di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.
1: Zoito horas ni 26 minutos, mano matimo ya ditu segungu ditu da bilunya kundela. Inabonga lo kumbadiko hoketi ngu tinzila tinene tawingi siti. Kayembe muhila kula wetela uchenje, kalambi mia zoito horas ni 54 minutos, inu waitani gala chituluka wetu msani kuluti, varidi mila chiputukisi. Ilakawa uchenje wa Marlene, hijisimama hiku na belu ingi siti unene. Ma kesi musimane ne kambe.

Mwingise tingunzila hila ugemeta mitume yato mwredi meda hachichopi mitumu uwege timanzani kami na sandra masangu. Mwredi china dao sinto araji msambiki hila kubeka kubanga kwa nangulo kudi hilo mbile kuzeve. Ijisimamo hilo mbango kuwa mitume ngadiche ambasono mwredi mbile chiputu kisi. Hii kuna vela wazina utela kumatumu na makateko makisi musimanene. Hii uingise tunene kainwa ni mitumu ilo ndisako. Kumbaka mabirmuda, nyansi litsikuda kutsaka. Kama hingadibadeni mangwana nichicha, hiya mitumuni, banana vayachukulwani. Koleka hitsaka, hichipimela.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: A Tugandiga Moçambique, Mengsete, Nani, 21 horas e 7 minutos, Mitiro, Ya, o Sico Ganha, Muca, o Azina, 25 de junho, Lembi, 2026, Lumuka, Kisimusu, Ya, Independência, Ya, Tico Ganha, Ga Moçambique. A matéria Mengsete, Nhamuca, Matawe, Ya, Kuhambana, Ya, Masico, e Kuba, Nani, Bola, Ya, Mundial, e Ricardo, 22 horas. E com maloco, louco está com 21 horas e 50 minutos, está a ver? E se angola o rache, gurcauleca, gaco fambelana ni bola, lei belua com matiquini a Estados Unidos, México, na Canadá. Ele já com 22 horas, está a ver? Maconimina lá, matang, está no relato e a chaca no louco. Aqui é o Atiku ga Costa do Marfim, o Tocambana Mitamu, e aqui é o Atiku ga Curaçao, lá este time. Já legenda, 21 horas e 8 minutos, e o Xolo Engset Ligna, o Engset Kamtiru Yahina, e o Siku Ganha Mugla. Mpangala tu Heavlino Antônio, unyo wa gezu mugizwa ku mindset, famashika kau hashlegi kala kuswani meia noite la tanga keke tamitiru ya hina ya nyamuka. Makisi muslama neni, hirona himishuwe la ku kasikulega nyamuka na itiwi sana kona ku iti makata kekanlou ama 22 horas ama hungu nyamuka itawe himnehele ama 21 horas e 30 minutos.
2: Masef Said, o gumbile amuti kitelwa wena la humbedwini.
3: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lako.
2: Tionile, tionile Said, atisuna atitivisi kutikona ni kwa tina nguva. Ta luma, hambilo mchira mine.
3: Lisini leye. Ah, nzaya ugwimba jalej.
2: Maha jalej Said, ekila lo mchikaraka amuti kitelwa wena, masiku wotli, lempi gotli.
3: Ijona Masef, adzedzedzi agina nguva.
2: Fiquei lá ZZ, com aquela anzene que eu me o gumbilo é aku, lambeduini, o tano caçam com gawena, watch masiku.
4: Malária fora, fora, malária fora, yeah, yeah, malária fora, vamos todos nos proteger.
5: Alberto, Alberto, juco a outro tuma hitam, o que louco é o na van diesel, o Fast and Furious. Pe nzizamili kukuhlongolisa anzi kukumi. Tiwonele, lipambeli kuna mapoisa, utabiwa chipiti.
6: Kungatama heka chumu. Nzichelile atipondo timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la, pe nzoza makuganya nkama ni chikati nguna mamani.
5: Hesa, hesa, uwashitivele zwa kuhugunyadu lego gumaha. Niku augunyadu, gahosha anau watiku.
6: Makadu, ungatini zwa wena mada. Pela mina nzahinyisa chilezi. Chima, nisangula kungela mchitara tuini.
7: Mungana mchimbele, kutani mpakele wavangu ni mchumu, wazitivali zaku akufida lavava maha kuntiru wa kuwendele mchitara tuini. Zabetelo nuku zwaza isiwa inau, nuku kheliselan zaku wansuku watiku, wu ahihi au gunyadu. Uled, hiti number phone lead. 82-3405, 84-3405, Kutane 86-34-05-000. Ahi pata nini kasi kushukisa atiku ga Musambiki. Chile telu cha mitiru yata kekechu. Muti wako wanela hitama fumbelu mstaratwini. Ikutresana ni hudri ya kulusana ni ugunyadu lomuka provinsi ya Inyambani.
8: A Michado Tanga inga seringana e contou a cota o quinhavez garrombi um covo gato fanelo tá um muno tá banana vano baixo e cutala cavona varambo gachisati. A ca província ya Inhambane desgonto de uma rilueco relembro ga 2022 descombali joaco. A milhejri a mufumo ni bandone va pinhamaco cutinha de carato leite a Michado Tanga inga seringana e a rasmama cuoneca cutala caiona migangueni como a cacote chaveni. a Moçambique recolanza a ANAU 19/2019 o 22 de outubro. O Vikelaku a cochadiceu a cabanana, caça e seu avô que manulava a Xingelaku a cubi ao Bilig Maheca. Patuali, baonele leva banana, varangelva miganga, a banana varam gachisati, vangaoni o cota vilos o chavisiwa, a undau ganhanyana hitchcolene, casi a longsela ao manzikugakui. Lukuti batimhaka ta kusamalana ni kuchadisiwa ka vanana amugangeni uhanya kukona ngamiyeli uleta. Wazwi kota kuya uleta maphoyiseni laha kusuhani uhusini amugangeni kutani ka varangeli vatikereka ka mitlhangano yo kala yi nga lombi mufumu yi tirhelaka lomu gangeni wa wena hambi ka mimiti ya mfumu. U nga vhumeleti a wusimamisi gachikarato lexi wa ku zero ka mitshado ya tanga yi nga seringana. Lawa, makungu ya mufumu wa província ya Inhambane hi ku tirhisana ni Agência Catalã de Cooperação ao Desenvolvimento.
9: Maria, wa swi tiva leswaku a nga konanga ni mfanelo ya ku kombela a mali kutani ku fambelana na wena ta masangu kasi ku a ku vuna kutani kuma hawuxinci?
10: Hi swona xiwan'wu, hambiloko hi mutirhi wo karhi murhangeli leswo a swi laveki. A wulekile ni mahala ni ku kambe kuma yo ka vanhu lavaya ma nga ni mahanyelo ya le hansi.
9: Loko wo karhi a kombela a mali kutani a swo karhi hambi kambe ni ku fambelana masangu kasi a ku ku vuna, u nga vhumeli a ku riha mali ni ku nga nyikeli muzimba wa wena.
10: Lisine, loko maheka leswo wuleta na u nga chavi hi ku tirhisa lirimi la wena hi ka Linha Verde 1458 hi mayela lego hi ta vhikela vontlhe.
9: U nga ha fona kambi hi Linha Verde yi tivekaku hi 1458 kasa ku tiva tinyingi hambi kambi ni ku kuma a ku seketelwa loko a byo fana ni leswi swi ku mahekela.
10: Hambi ku dilela loko zwi vona ku a swo karhi swi fambi khwatsi a gesi ga wena gini lisima.
11: A nga kona fanelekwa ku kombela mali hambi ta masangu kasa ku kuvuna uleta.
9: Fonela a hlayu ya 1458 uleta a nga kona a tutivisa ku hi mani a nga fona i fanelo ya wena.
1: Na 21 horas ni 15 minutos ya tikwenga Mozambique na ni chipanzi cha 10 ni clan wat minute ta tisimu kala 21:30 chikati cha mahungu kwa siku le ganya mukli MC Roger na Ansha Mozambique siga in front tikuliginya mukli klanganisa ku 50 wa malembe ya khululeko uyani Mozambique.

Hello Silmungi set wa kuranza ka wa radio Msambiki. Eka siku 25 ka Junyu, ka lembe ga 1975, amurangeli wa umbiri wa Khangano wa Frente de Libertação de Moçambique, loya nga ve murangeli wa kusangula wa tiku Samora Moses Machel, anga divisa ka tigemu cha vanhu vanga hi Estádio da Machava ka Maputo, ka loko

0: Lorenzo Marques leswaku atiku ga Mosambiki gichusikile ni ku khululeka aga manjene ka vakoloni va vaputukezi ginga hafumiwa he vana tikuleni kuhlanganyisiwa khanu wa makhumi ni jinwe amalembi ya khululeko wa tiku ga Mosambiki avahani tiku ni mufumu vale andlela ineni ya kuhlayisa zvimahu zva lava vanga lova vanga bayisiwa patsi ni kuxanisiwa na vafela khululeko wa tiku kuhlayisa kurula kuzwana ni kutinyiketela ka mitirho ya kwandzisa tiku Mosangula mahungu manga mangleni ka Luis Batista musatsiselo wa mchini na Idrasio Makondela mutsali khelo mugondzo wa wona hoya hoya. Mahungu ya Radio Mosambiki stichi cha Inyambani. Amkumbisi wa mfumo wa Ntsindza lomu Inyambani awula leswaku a provinsi leyi ya ya na ihluka loko kutyukisiwa hi mitirho ya ku hambana-hambana ya ku vuna chitsungu. Akuchiteliwa ka magezi, mati ya manene, zwipitali, zwikola ni yin'wana mitirho hi laha yileku hi zvona swikumbiso zva khululeko wa tiko lomu a provinsi ya Inyambani. Amkumbisi wa mfumo wa Ntsindza lomu Inyambani Arseni ya Masingi a wulawula tiumbelweni tya tinhenha ta tiku kwalomu doropeni ga Inyambani na a kuchileku majaha leswaku nga ha mahambana ni udzahi ga timbangi ku nwa mabyala ku hundzeleta patsi ni ku xurhisana tinyimba ta nga yi nga woni hambukambi ni ku rhumelwa ka vanana va xisati amakatini a ta nga yi nga si enela. Masingi a wulile leswaku a majaha ma fanele a ku chivirikela mitirho ya ku ya mahlweni hi ku andzisa a tiku ga Mosambiki. Akubanati wa distritu ga ka hun'wini lomu a provinsiya ya Inyambani a laya chitshungu a ku nga ha cilondzota titshomba makhwati ni misava kasi a ku bindzula azoga maringano ya ku mbeta chikarato cha ku azoga swi gwivhiwa handle ka matiku kasi a ku ta xavisiwa lomu tikweni ga Mosambiki. Albert Kumbi kusukela chidoropanini Ntsindza cha ka hun'wini ni ku andza ka hungu.
1: Kubanati wa distritu ya leno ka hun'wini Morgan Kandiyeru ikombela a chitsungu a ku vi xipatsana lomu ka kulwa ni ku londzota titshomba leti ti nga kona kasi a ku hlula a ndlala ni ku hlukisa a tiko gi khatlheka gi nga ha rindzeli a ku ga ni ku amukela titshomba ta man'wana a matiko. Morgan Kandiyeru a wulawula xikhatini laha a nga rhangela nkhuwo wa ku kulungeliwa ka ntlhanu wa makhumi ni jin'we malembe ya ntshuseko wa tiko lawa ma tlhanganaku enyamuntlha ndzhaku ku ve yena wutsumbu a vekile xigogo xa switsangi a xiumbelweni xa tinhenha ximaheliweko kwalaha xidoropanini Ntsindza aka hun'wini. A murhangeli wa mfumo wa muganga wa payelaga ka hun'wini Juvial Sitina na yena i kombela leswaku a va lomu ka hun'wini ni xitshungu tsongo xa Mosambiki xi patsana ku fana ni leswi a tinhenha leti nga lwela a tiko ti nga patsana lomu ka ku lwela a ku hlayisa a kurhula kasi a tiko gi ta swi kota ku ya mahlweni hi nhluku. A vahanyi va lomu ka hun'wini va pfumela ku ina vona va tinyikela ku tirheni kasi a ku londzota titshomba va nga natu ngopfungopfu emasin'wini kasi a ku hlula ndlala ni ku a tiko gi nga hagi swa le handle.
2: A vito ndzi Francisco Maurice Gwesi. A xin'wana xi ringana ku ra hina vamosambikana pura swi hivevukela hi humula ku gazwi swa le handle ku hi pinyama ni ku ya masin'wini hi pinyama majovha ya hina ni ku ma vhumela ku ma khoma xikomu ma tsaka ku famba amatiko handle ku amatiko handle voha xaseka va dawelwa.
3: Amele Antonio Rungu a luta pela independencia os mosambicanos devem trabalhar e aproveitar o máximo os recursos que estão nas zonas baixas, produzindo, como está vendo aqui, temos muito sumo de polpa laranjada produzida localmente na localidade de Xizapela.
1: Kota hulileko ku vekiwa ka xiglogo xa switsangi a xiumbelweni xa tinhenha mindzumba ni mihlakano ya ku tiyisa miri hi zvona zvi tshingisaku a nkhuwo wa ku kulungelwa ka siku ga ntshuseko wa tiko ga Mosambiki leno ka hun'wini. Mina ndzi Albert Kumbe.
0: A nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku khulula tiko ga Mosambiki lomu Inyambani na wona wu hlohlotela ku tihita ka vahanyi va provinsiya kasa ku andzisa tiko. Orasi Romão.
4: A nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko hi wona lowu wu kombelaku a vanhu voke leswaku va tinyiketela lomu ka kulwa ka siku andzisa a tiko ga Mosambiki tlhelo ka provinsi ya Inyambani. A murhangeli wa Aklin lomu Inyambani George Tinosi yena loyi a nga wula leswaku a majaha lawa ma nga khoma swibamumalwani mukolonyi ma hlulile ku kumeka a ntshuseko hi kumaha loko vakhi vana va tiko nga swa leswi va tinyiketela lomu ka kulwa ka siku kwansa atiku engetele aku kahunza akhanu jingu makhuma malembe ya kukupikela anchuse kumaloko atingela tivulilu kasukuvana vatiku muni mungu hila akota kukona alwa kasiku anzisa a province ya Inyambani. George Tinosi kota hulile ku awakara awula wole kwa raka ukulungeli wasina lwe wasiku ga chuseku ula wole independencia nasional.
0: Hibongilo Rasi Romau. Akamasingi, zvinhu vanga zviula vahanyitiku ni mufumo hikwalaha ka ukulungeli ga siku legi. Arimindu Vilankulu.
5: Avahanyitiku vale nu kamasingi kwa mka provinsi ya Inyambani. Hwa nwakuma kusina wole kwa siku tiku jisimamu gia machukweni kuhuka. Sala kuwe kuni zwananu. Niko nakambe. Sila shaku atiswamba. Dengalo mtu kuni ga Mosambiki. Tikume kusina jijijiwa. Kiala siti tiriswa kwa lomu kaya Mosambiki. Kuhunza kuwe tifamba lomu matekweni. Avahanyilau. Wolola avindi singu dijonyo siku ka dependensa lomutiko nika Mosambiki.
6: Heri mene shildura ulu muhate. Famila nuku ajitungu jalo Mosambiki si mahama benzo kasiku kwa taku hinga dependero himatiku yali handi. Famila ni masimu, chukwa ziku utsevi. Nini shungwanyani mabenzo yuri nga kwa taku vima chukwa tisati kugahina. Kasiku amatiku yali handi manavela kambi Mosambiki. Majuro kile zulawe kaku jimaheka luku na hilu mka kuzwana na hina vana.
5: Akubana ndukwale mkama singi abilu mashadwa ulele lesha kuwe akuswanana itimatima ya ndungufu kasukuwe atiku kisimama gia ama kwe ni hikukula na kungenati hanyi zi armili flankulsh akusikala seno
0: avana tiku ga Mosambiki vatsama akuni kutirela a Afrika Dzonga vaula lesha ku ama anzisela ya maneni ya tiku ga Mosambiki kukoma chikomu chiti ya mangeni hambini ufui ga zihari ahungulegi gia ambio hemutirisanu kuloni Eduardo Figurão kusukela tikweni ga Afrika Dzonga.
7: Marito lawa va mavulele nkarini ava veka mavonela ya vona mayelana kukulungeliwa na buntla ka siku la nkhululeko wa tiko. Mulumuzana Joana Xitoy a fikela leswaku langutiwa swinene exiyenge xa vurimi.
8: Aka urimi kuma masimu, kuma kufuya, tihomu, timbuti hi leswi lavaka ku ni vantshwa va nghena ngopfu ka swona. Nga ta kota ku ve mun'wana ni mun'wana a kota ku tinyimela ka leswi a swi endlaka.
7: Hi tlhelo lin'wana Mulumuzana Sergio Njive a kumeka ka muganga wa Germiston a vula leswaku i swa nkoka ku va a mfumo u pfula mintirho.
9: Mina ni kombela ku mfumo wa hina wa Mosambiki u hi lunghisela timhaka ta mintirho. Tiro i problema lelikulu hi nga na lona ka tiko la hina Mosambiki ya kala.
7: Nakona hi ve hi kola mavonelo ya Mulumuzana Filima Udambo.
10: A swi vona swa ku a tiko bya thuthuka hi ku fambisiwa a kamara ya presidente Chapo. Kutani hinkwaswo u bonga hi ni vana va tiko lexi fanele ku endla xona i ku mamela a milawu hi tibeka hansi hi nga endli mihoni hi honetela tiko swi ta lunga.
7: Hikuva a le xikarhi ka vhiki lomu tikweni la Afrika-Dzonga i siku la ntirho hikwalaho ka swona a ku na minkhuvo yi nga vekisiwa ku kulungela siku la 25 ka Junyo. I ku hinkwaswo na kongoma Radio Mosambiki mi ngela ke Eduardo Figurão.
0: Na hi sukaku aka liendzo hi nga limaha ku ya tikweni ga Afrika-Dzonga ku ya bya hungu ga Eduardo Figurão aka chikhati lexi hi nghenela mihlakano ya vutlanyeta miri. Associação Desportiva wa ka Vilakulu mukumbisi wa provinsia ya Inyambani ka Musambola a ringeni magambu ya wazina ya loyi ni klubi ferroviari wa ka Maputsu aka hlakani wa unharu wa chigava cha kuvala cha maphikizana ya lisima ya ukhaveli ga chikhumba hi chinyimu cha tiku ga Mosambiki. Avilino Antoni kusukela Machichi.
11: A mikawa ya Associação Desportiva wa ka Vilakulu na ferroviari wa ka Maputsu yive yechana kama gambu ya wazina loyi yinga chilanangi zvigolo ka hlakano unga vula chigava cha ukhlano ni chinharu cha mapalesana o kavelga bola lumkaya Mosambiki olola Mosambola 2026 kuve hlakano lowu a mitlawa mimbiri yinga kala u kombikisa khiki ya kulavetela zvigolo kutave ku hi ku karala ka kuenza kusukela Pemba kala lumu Machichi na wele anga bela kona Associação Desportiva de Vilankulu kumbeleni ka Vic na ina ferroviário e chiquele na cara ele nza conga na belele chacano e soto nica o ferroviário wale beira a kugumese nica chacano do mikawe chenere kuinga chenlangis golo mchukumese na nza wa Associação Desportiva wale ka Vilakulu e na Arthur Romão anako hanzo avumeleka kanlis vada hukala vanga zvikoti kuchela zvigolo
12: akamalenga huma tichokutumbira ekipa yemarikada pelo menos 3 zvamagolo kumbara heganyanje nemaizva magolo makumichini akae malawa kumagolo lawo amakumiti maizva tasimama nahetera para hewana nezvako zvino zvirangana kuma para azvokulita kumarikada magolo nokumekana heganya
11: Magezo ya Arthur Romão, mchukumisi na anza wakia wa Associação Desportiva Walikavlakulu na wala wala anza kwa wakia waku echeni ungachelangu zhugolu na ferroviari wa Maputo. Sotule, kawadeve ukele wa mkele kale vale ya machichi apfumba ga Black Bulls wali kamaputo. Inakulore.
0: Akama pikizana ya mundial kahabili wa manja ati kumakelwane Afrika Dzonga kutane Afrika Dusul. Hiku na gigangila shtambu chaku ya akachigava chabiwa unhuma bana ufamba na kukumeka akuma kumanharu ni mbiri mikawa kunga 16 avus de final. Akawa wa Bafana Bafana huo onaunga chikela lahu hiku ubachawa wa Korea Dusul hichi golchimwi chakukala shamulu. Vahumili chigava chakuvala kunga primera parte na varingana hi 0-0 akahlakani lowu a Afrika Dzonga kutani Afrika Dusul anga tika makoreyanu ya dzongeni manyiketana a bola a mikama ya kutala. Aqhinga gahombi na kuhiku loku vakuma bola vafamba hichi hakla hi kontrataki na vakongoma balizeni ya Korea Dusul. Azwileletelu lezu za mchukumisu Hugo Bruce zvitisile a hanzu wa uneni akachigava cha umbiri kutani segunda parte. Na kubililwa ku 63 minutos, Tsepang Moreme, mubeli wa Orlando Pirates Football Club, watikweni ga Afrika do Sul, atutsumile hichi hakya khelweni ga chibaba ni bola, ambitisele ku irumela khelweni ga chinene ka jaha, Tapelo Maseko, loyanga ndzuli ka aba chipavava, yihunza helo minengeni, ya munwe wa va defesa va Korea do Sul, iya fela balizeni. Aguardaredis wa Korea do Sul angaonanga nchumu. Anu salelo hekuteka bola anzeni kabaliza. Ababeli ni vakuzeli va Afrika Dzonga, avo kulungela chikatilecho. Wojimu Afrika Dzonga kuhunza ka fazi de grupus, chima loko angena kama pikizana lawa amunu wa makati. Higemetalaha mahungu ya provincia ya Inyambani. Mahungu, mangatsaliwa makema hengelitiwa hemina Idrasi Umakondela, Luis Batista, ama Basisil Makutwing.
13: Muzile mahungu ya Inyambane.

0: tshamisekileleyo ka siku mamatshangu ya hlakani lowu wa tshimatshima ka usiku lekanya mukela ra Mosambiki
1: 25 minutos peluaka matshambelela se malulama eka kuve mpela kutava kusunguliwa a xenge lexi ita ku xenge xa u mbiri ka xenge xa kusungula ku sa swo swi mpela ku fanele kuve ku ni swiyenge xana mune wa swiyenge vulavula ka xiyenge xa ku sungula hi yava hi phakathi kuve ku phuziwa mati hambi leswi ungelaka ku nga heti nkarhi mpane va ma lava humaka mpela vabeli va ni ta wa koxa timarifini mani kari va humaka ni bola la yena mbelo lweyi dia low a peta bola xa ntongo swinene sini yena u kumeka ka mani u kumeka ka mubeli diamant va zama ku huma laya va hlantswela layana hi hlayela ka diamant diamant a ku li ntswi hi xantlako swinene li kumeka kwini li kumeka minengeni ya frank kesinga capitown va li tlherisela ya ka mani va tsema vabeli va ntlawa wa curasau a tsemile mbeli wa curasau i manikele lweyi a humaka lweyi hi sheril flores a huma ni bola layana kasi va teka vabeli va ntlawa wa costa timarfin hi xihantla ngopfu swinene va huma layana va ni dlula ndzi ta tlongomisa kampu faka mikampu ya vona ni ndlulile layana a ta sindzisa layana manikele lweyi mbeli wa costa timarfin a peta bola yi frank kese capitown li tlhelela ya ka mali ya ka koswana koswana ku li ntswi hi xihantla ngopfu swinene li ya ka mupeli diamond diamond a peta ka hupera va zama ku huma layana li ndlulini ndzi a twa ku yimasisa kampu costa timarfin a peta bola xihantla ngopfu swinene 27 minutes beliwaka a ku nyimiwi nyana katsongo va ku phuziwa mati manikele wa humaka laya koswana koswana ku li ntswi ya li tlherisela ya ka mali ya ka diamond diamond a ku li ntswi li ya ka mani li ya ka kasi yo pera lweyi a humesaka bola liya ka mupeli frank keser va zama ku huma layana vabeli va ni ta wa koxa timarfin i manikele lwa humaka layana a ta sindzaveta layana a nga swi kotanga kuve a khona bola va tsema vabeli va ni ta wa koxa wa curasau kasi va kumeli kona i manikele lweyi a nga huma layana i diamonds va kumi kona kona ya ku sungula ya ntlangu lowu a ta lulamisa bola lweyi ya diamonds a huma hi xihantla ngopfu swinene a peta kalakulo ra yena va tshama ku huma layana va tsema vabeli va curasau hinkwaswo vula leswaku ku ta cumetela bola kulomba ka ntlawa wa costa timarfin a va na xihantla yan diamonds onse makatleni kasi hali tsikela layana kana kulori hi mvutisanga kahle va huma va xihantla ngopfu swinene vabeli va koxa timarifin va tlhelela ndzhaku layana i manikele lweyi a nga ni bola layana i mubeli lweyi i mubeli amadia low a sama ku huma layana va tsema vabeli va ntlawa wa curasau a ku yini ke layana mbeli wa curasau a badiliza yece layana mubeli lweyi lokadia va teka bola vabeli va ntlawa wa koxa timarifin a petile layana kasi a va kumananga hi mabulu layana a huma mpelo lweyi wa ntlawa wa curasau a ni vambirhi vanharhu a peta xihantla ngopfu swinene laha ku kumeka ka mani ku kumeka ka lokadia a ku li ntswi hi xihantla ngopfu swinene liya ka bakuna bakuna a ku yini a khona layana kasi bola li lusa siniyana khona ya wumbirhi kasi leyi lumba curasau ka ntlangu lowu va ta londza xikhatiso xa kona layani manikele va nga ta famba laya bakuna a luki msisi a ti tshuvanyana layani a hlahla ndzhaku ye bakuna loyi a nga ta londza xikhatiso na dya bakuna hi bakuna i leandro bakuna i bakuna kasi loyi leandro i va bakuna hinkwavo loyi leandro bakuna a ku yini ke layana ku ni ku chovachovana layana tlakusa voko hapa bola leandro bakuya nhloko vabeli va ntlawa wa koxa timarifin swi hatlhela swa ka leandro bakuna bola liya lusa va cukumetela bola a cukumetela bola leandro bakuna layana liya tlheli banuna mun'we wa koxa timarifin va zava ku li cukisisa layana ku ve li nga hume leandro bakuna a kombela ku pfunisiwa layana hi mani hi makwerhu bakuna bakuna lweyi nao a teka bola ku va a cukumetela a va na xihantla ku ta famba mani layana a teka bola ku va a cukumetela hi mpeli lweyi Shirley Flores hi yena a nga ta famba a cukumetela bola tlakusa voko layana tlhela mapeleli ya xibaba

0: che lui anga scontanga ku fika nkwasi fulo leswa ku ta cimetela bola ku lumbaka ntlawa wa vapeli va Costant Marfin e markelo va nga ta cimetela bola opera ta ku yini ke lena ku ni ku cica ka vapeli ku ni ku cica ka vapeli ka ntlawa wa Curaçao kasi hi ta cukisisa swa ku Curaçao kasi ni Costa de Marfim wa huma Nicolas Pepe wa huma Boni wa huma Diamonds akawundhawu la yena hi ta vona swa ku mani a nghenaka ku nghena Touré ku nghena Wai kambe hi ta cukisisa nakona ku famba ka nkarhi leswaku vapeli va hi va kona manikelo wa humaka ni bola la yena vapeli va ntlawa wa Constant Marfin Fofana a peta bola xi antlwa kunele kumeka ka mani kumeka opere opere ya ku le ntswini xi antlwa ngopfu swinene a swi ta veta la phambeni kumeka ka mani kumeka kosona ku le ntswini a zama ku famba la yena kasi a nga ha fikanga hi xihantla ku swi ku fikana ku lori la yena i nka ku tori a yi sambulisa kahle matsavele ya kona hikusa va hi fularhelile a ta famba la yena hinkwaswi lumba vapeli va ntlawa wa Curaçao kasi nkarhi lowu Avelino Antonio ku nyimiwa ku ve ku poziwa mati pausa tekinika leyi i vuriwaka hi FIFA ku ve ni ku nyimiwanyana hi xipimo xa minuti yin'we ku ve ni ku poziwa mati ni ku ve va tihlawukanyisi nakona va lontsovota ku ve va banyana ndleve a vapeli va vona mayelana leswi swi nga ta va swi endleka
1: n'wana wu mati na kulori Nicolau Mukavel a kolwa ku nga hi kale ta hi tlhela hi kumana ta xigava xogumese xa nhlekani lowu Costa do Marfim 2 Curaçao 0 siku gamaxula ka tikombe Afrika na halakanyisa ku hi pindzulani ya kona ya swiganya mutlha Marocos a gandlele xitambu xa ku ya ka xin'wana xigava zvin'we ni ntlawa tiko ka Joni wona u gandlele xitambu a wu siku legi vala na Costa do Marfim na hindleleni ya ku ya ka 16 de final ya mapalisana lawa ya mundial mabelo wako México, Estados Unidos na Canadá. Enano 23 horas e 30 minutos já te quando gamos também com o Mengset Kawash League Gawazina 25 de setembro nela uma palestra na bola mundial.

0: amanzi kwa lakanyisa itamnela matangu ya hlakano Senegal na Iraq chikatingu kutubela France zvimwe nika watiku ga Noruega kulwela unene ya grupu E kasi Senegal wahalavetela tingela ta kuchapela kuya ka chingwani chigava mumwe wa kumi wa mitlawa leyi kombekisa ku tiko wambe ya Afrika ka mundial lowu. Nikolao hakolwa makunu tshamisekile ku ve wuye loko vabeli va humulili va nwili mati chikati va nga nyikwe
1: kunene swi tshamisekile mpela ku ve hi tlhela hi sungulisa ka xiyenge lexi xa siku bya nyamuntlha lana ku beliwa ka xipimo xa 70 minutos Costa do Marfim 2 Curaçao 0 swa pfuna mpela ntlawa wa Costa do Marfim va ta suka ni bola.